0: Yitwa Pasi Kizito, sambiri zirabuli minota itatu, his breakfast ni Anita Narusin.
1: Kufungu likofi yawe, ukumvango. Na chino chivereyem, abajama bawe bose, na numu dafiti ideni. Ayayayayaya, bega gutikuzo. Inde kuanduranya, na ushuhe, na mofaya. Mafaya kanda akanyenyeri jana na mirongo ya ina kabili akanyenyeri gatanu akanyenyeri gatanda turwego wiguriza agera kuri miliyoni ebyiri uzishyura mu gihe cy'iminsi itatu irindwi cumi n'ine cyangwa mirongo itatu kandi ku nyungu no igeze kuri kabiri n'ibice bitanu ku ijana na ushyuhe na mafaya.
2: You're just seconds away from more hit music. Kiss.
3: Trandu muhanzi yagarutse mu kiciro cya kane. Waba uri umuhanzi wifuza kwagura impano ukaburi hagati y'imyaka 18 na 30? Aya mahirwe ntagucike. Trandu muhanzi yagarutse ku nshuro yayo ya kane mu irushanwa rizibanda ku guteza imbere abanyempano bafite ibihangano bishingiye ku murage nyarwanda cyangwa biteza imbere umuco nyarwanda. Abazitabira irushanwa baziyandikisha mu byiciro bitanu birimo gutunganya filime cyangwa inkuru zishushanyije, imideli, kwandika ibitabo, umuziki, ubugeni n'ubukorikori. Kwiyandikisha bizatangira ku ya 14 Kanama 2026 birangire ku ya 14 Nzeri 2026. Abanyimana 50 ba mbere ni ukuvuga 10 muri buri cyiciro ku rwego rw'igihugu bazahabwa amahugurwa bubakira ubushobozi akanabafasha kwagura impano zabo. Nyuma yo kwiyereka akanama nyemuramaga, abanyimana 3 ba mbere bazahiga abandi muri buri cyiciro bazahabwa ibihembo birimo amafaranga. Abifuza kwitabira irushanwa baziyandikisha banyuze ku rubuga rwa www.artrwanda.rwa bahitemo icyiciro bifuza buzuze n'ibindi bisabwa. Rubyiruko banyempano aya mahirwe ntabacike.

0: KISFM ifatanyije na HDI Rwanda bakugezaho ikiganiro kumbe kivuga ku buzima bw'imyororokere buri ku cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2 z'ijoro.
1: Ubugimbu ubundi ni ubuki?
2: Ni igihe umwana w'umuhungu aba atangiye kugenda akora. Akenshi bikunze kuba hagati y'imyaka 9 na 14. Ariko bose ntibagira muri mwe, umwe ashobora kuza mbere, undi ntago bose babikora bagira muri mwe. Hari impinduka mu mubiri.

0: indirimbo ya Alto nabonye afite indirimbo ngo ari hafi gushyira hanze. Wayibonye?
1: Nayibonye.
0: Bayita ngo ishyire.
1: Indirimbo ibazo ko ubwo nari nzi ko nayikoherereje.
0: Yes, kubera icyo yashyize hanze.
1: Oya, kubera ko nabonye nyine bipostinga mbita mvuga nti ah, gusi inkuru jado arabizi koko.
0: Oya, mba nzizi inkuru z'uyu muhungu. Urumva ni murumuna wanjye.
1: Indirimbo
0: Isusa. Isusa kandi ntayizi.
1: Isusa. Ndarizi.
0: Isusa urarizi?
1: Hari filme. Oya.
0: Yo mu Rwanda ze?
1: Yego. Banze wumvise hari filme za kera.
0: Ngo mbwire ukuntu ubivuge twumve.
1: Nyine nibyo nangiye kubwira. Menye Isusa bwa mbere.
0: Iyo Isusa.
1: Isusa nyine. Urikumva? Nukuvuga ngo muri iyo filme ngo ni umugore ngo nimba ngo yarabaniraga nabo umugabo we. Umugabo we aravuga ngo uzira ikindi afata iyo Susa ayishyira mu mazi umugore yaragiye koga. Ngo umugore yagiye koga. Aravuga ati mane gasani
0: ibinyiriki akwagira ngo byakubaye.
1: Oya, nanjye nanubwo ndanaribona pe, ariko nyine nahise menya ko bwisusa ari ikintu nyine kiryana. Kubera ko noneho ngo abaniga abantu bakere urukumva bogeraga hanze
0: ese ni isusa cyangwa ni isusa.
1: Isusa nyine ase mane kuki ubushaka kunga
0: ngira ngo tubimenye twese abantu tutabizi.
1: Isusa nta kibazo. Urumva ubwo rero yatereka hasi hanze base ati noneho ninde wanyuze hano akankirira.
0: Ubusa abantu baturanye bamwangaga
1: ni umugabo w'ubwo nyine yari yarakaje
0: nyine umuntu w'umugabo ukora ibyo bintu kweri. Nyine abantu barakazaga umugabo waciye mu mugore we umugore akabigwamo
1: akaba ari we ubibabariramo.
0: Turi umwanya wo kuruhura umutima, turimo turakira inama mugira uyu muvandimwe twakiriye. Wowe urumva yakora iki? Arabatangiye kumugira inama, yaba kuri WhatsApp na Facebook ya za Kiss FM byombi, cyangwa no kumugira inama uciye kuri app ya Kiss FM.
1: Ngo yabeshye umusore ngo aratwite, none umusore agarutse nyuma y'amezi 9 ngo ndashaka umwana
0: wawe.
1: Kandi yari yaramwanze.
0: Yego, twita byo nta kintu ufasha umuntu cyane. Keretse wenda nk'iyo mwashakanye sinzi za ntibari PCM bako byita ari ibintu nyine mujyamo kugira ngo mukurikirane ubuzima bw'umwana. Ariko niyo mwaba mutarashakanye bayo ibyo bintu biraba umugore n'umugabo
1: ikibazo nyine n'ubundi baramubeshyaga ntabwo umukobwa yigeze abyara.
0: Nari murega kubeye uko n'abatipe iyo ukimubwira ko yateye inda yumva ahangayitse akanihisha akareka no kuvuga, ariko uko yumva indi iri gukura atekereza ko umwana azabuwe abatanye vati
1: ako nabikora
0: papa.
1: Faith yavuze ngo musobanurire uko byagenze reka kumubeshya ubundi se nabyanga amanga data ngo nabyanga ajye kwa makuza niba ajya kugura niba kwa makuza se burasi baranguza bakanagira n'ibiki byose.
0: Kwa makuza se uko basimbuka nyine haramwigeze kwiyahura ntabwo ubizi cyangwa kunkunda amahoro ntihazigire umuntu uzajyayo rwose muramenye ntabwo kwiyahura byemewe. Iyo wiyahuye bigapfuba ugomba guhanwa urabihanirwa 102.